is African woman tika katichot kibod laksi mova of course idiko mini na matine no benatiki gani timabed 12 ki aging baraja matine now polika iri ne romande ka ucharo no loke ye duong mapetem lok no duong mapede tema tema but mapira dite ka ini cho kokuman na nike mebene kitij mo kene mapol manotika kati iken pin ma ini ti ye no bergen mamonya ndak bergen mamir 12 minene ini ti yuga yoko top top top top top top top wak no jemine ben mabede ki akodon pawe dek ken lo ngeti ka bino botin elep me pa jo ki kome ka mano bene bikaro ko chot chot ket mano ti ka kenyu ki kome we ha dukchen wanen jemu ken mano ti and then aminio e we mecha mamega kidiko machalo tinne la unyu radio

0: chogero chao tuo del ko ma pat pat iko mo pieno kilo dero machalo konyo kum na ngap kimu kene ma pura ta ma wi chogero kicha vun chogero kiti mo ni boch matieno kima don tok mo ni doka wen me no doman chogero ene den da gam kao dare perme tuo del kum
1: Bara ke bin ke tiar ke kro bin ke tiar ke custom kona bin ke tiar ke la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon ti ni adi
2: la me jin wi di wen yin ti ngi ka meti jeri ya
1: ya boda ti makija na ngi ni bir ko mala wa bir mar ne ko mala wa bir mar ne ye boda na ngi yin du ya
2: kon ki kon men ma dak la me le lu ani ana kon ana boda ana kon
3: la mi ju ma ga mak mo ma chal an la member
2: chal boda yo bir ko ma nyen no mi wa cha chon di ya boda wa re ji flavor gin no bir ko ma mit ma ku ma ki yu Kipi, new Fro Spirit Kitchen Flavor. Koman nunge dukan mogi keni lupu Uganda. Dulmi 76 Experts Limited. Kira ye yubo tap giti nunge chireka ikabaka road ikampala Uganda. Dulmana yepere kilupotin koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywa chiku katipiu. Kaimira wilone wilma bulpi katons maduong. Ko chi mi number. Chera pira picha boro. Abora ria piro. Aria piro chero. Unyo inama chim chera pira pungwena nguen. Apichela pira pungwen. Apungwena bichi.